0: Kopa jos la. Ok la. Kopa le ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè nou kopa gè ka passe la. Mè de chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou n'chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun mè mwen. Lume telefon de tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Tout
2: Gade foufoun, kapè dansè nan foulan.
0: Lume telefon yo, chèche.